0: Nivu akwa ba.
1: Ya mi die.
0: Na bom ti sei.
1: Nya ngupo di ache boko. Mi wa tade we ache.
0: Eh wo ho.
1: Won tade ne die die ti aneti o. Ense sa.
0: Sa mi di be di bo nya na mi tafa.
1: Ah. O atali e bom, e bom, e bom pa.
0: Ye show no na me wura tu hada kro.
1: O wene ke ma mi ngoma apre ko.
0: Enka mi pere sa.
1: Sa o.
0: Na mu wura yisi utwa.
1: Wo sei.
0: O rise bi mi video.
1: Oh, mini problem bi ase metima rodi ama.
0: Ase ne ye dia.
1: Oh, me chese metima rodi ama. Na ne ma funtia ma beka bi ama mi.
0: Sa.
1: Wati mi ranka, mini mi ranka sa.
0: Nana.
1: Ai.
0: Oh, ma chian die.
1: Ah, me chese wene na kasa.
0: Ye nkasa ai. If you know, if you that week na, o frame me kasa yi
1: ni rodi. Ai, ne bi da so. E yi no.
0: Oh, ma wili na. Ni bi a cheche.
1: Daddy from Siamma Minton. Oh,
0: throw an upper fadia.
1: Oh, me, without me, me say, oh, my
0: throw an upper fadia.
1: I was a obey or friend will be nami.
0: Mohammed is one couple of police or police.
1: Oh, I mean, I'm having Tiamacasa back what I can. Was this our conam quad, the Obermodian Marian Wakai chain?
0: And the money if you
1: and the money are
0: called a coy.
1: Ya da Christian se na apostle
0: akos we abo bi ho de pao
1: na se ni bibia de se odi mako ka ho
0: eye mu
1: se se wudi ko sia kra ko sia bua ba ko sia mako no kakra na se mu
0: ni ji ni sa
1: wam se wam se maika apostle nam kopo ya dom odom fo na dom ye wa wa di ni nadta na hema.
0: Ah,
1: oba kono fo.
0: Me piece.
1: Ah, wa o piece. Oba pass one pair for blacket.
0: Wow.
1: Ah, oba pakuto. Nyangupo ina dom, wadi afe ba ko akanim fi.
0: Ah, me no case.
1: Ah, wadi afe ba ko akanim fi.
0: Wow.
1: Ah, ne nyangupo adom no.
0: Mhm.
1: Wadi afe ba ko akanim fi.
0: Wow. Wow.
1: Me man happy happy happy happy birthday.
0: Me na him me piece se wa.
1: I read on the din birthday ne. Osi nyangupo na atine ni machere no ya fuba kwa kanyo.
0: Ma mre muda.
1: Ay.
0: Ni mjeta sisi no.
1: No kwa semu. Ay o baba.
0: Ubuwa utukutuku na dambomu ni ya goro kuyo. Dantium.
1: Na hema. Red nyangupo nshao. Na udituwa na mwonsi ye. I want to at was o mamu nenshira. Mami mem papa mem. Red mpeja o nonu mnu wankangu. Di ya uwe na tiya swasa sisi. Osi nyangupo mfanu nomu. Nyananka opere hwede obon kwante hwe omfa nche onenen munyam hye. Ewrade ngupon se onye okese na odutu anamo nsi baabi ekwa. Apostle, wow this you, wow this you dey na ka se no.
0: E mentrin kwa. E da Yehuwa sipa de mano. Nam se wa Yehuwa nsira opa fo fra dum kwa dum. Na ni aka ekiri bia wo bremu no. Akwantwi munyam fa no mo. Kama kama kama kama kama.
1: Apostle nyangupon ya dum.
0: Matrinkwa.
1: Makani jam. Se ene day. Ni nyangupon de afeba kun. Akan wa wadi ni nadam.
0: Se wa mpafu.
1: Oba pa se wa mpafu braketu. Na hima oba kono fo. Oba pa kutu. Red nyangupon show. Mema happy happy happy birthday.
0: Yeah.
1: Red nyangupon du tuwa na monsi ye.
0: Yeah.
1: Na onye wo kesiye. Ono mwa ati aswasa si so de wo prehwehwe de wo bon kwante e prehwehwe nyankopon fanchew abrabom ani asetrem omma wani gie enwie peye na onhye wani munyam awon toatoa so ma wani nhyira so nyankopon do badum abusuan na awrade nyankopon nam so ma abusuan ya ye nhyira omma se omodo tutu oba pasewa. Me ma happy happy happy birthday. And now we do our day a red nyangupon onsha. Apostle, wa wa die ni na ba pa se wa pa for beke tu. Ani nyangupon dia fa kwa kan vion.
0: Me dey who asi.
1: Amen.
0: Se o ne fa me subai.
1: Wonderful.
0: Na me shira no se.
1: Amen.
0: ni hwie sɛ mehyira no
1: amen
0: wo ma ne sini ye
1: sini ye
0: mu ma famu ne ho na ma famu
1: sini ye
0: de obi so bia fini nai mu ko nyina enyira
1: wonderful
0: to so have mu po eda ne sika
1: enna ne sika
0: ndaye so bia mrem
1: amen
0: wo yesu kristo de mu
1: amen oba pasa wa redan kupo nsha na onka ho happy birthday god bless you
0: baba
1: Apostle sɛ nyame dum yɛi abrabɔ ne asetena mu nyɛ nidisoɔ na ɔde wo kɔ na ɔde wo ba na ɛsɛ wadom wo paa yɛmmɔdeɛ na yɛnkɔ Central Police Station Kumase Central Police Station na yɛnkɔ yɛneɛ yɛadeɛ ne nada yɛneɛ a yɛn papa yɛn dɔfo yɛadeɛ ne nada ACP
0: Pianin
1: Christopher Ousu Mpiani Daddy Dini birthday at Division Commander Ashanti Regional Ashanti Regional Central
0: Division Commander
1: Ehona Udini Juma Nyankopon ye na dom odi afeba ko akanim fie ho na na osu nyankopon ay na dom odi afeba ko akanim fie ho ye redan kopon e show daddy Omani na se omumu awoda pa. Wonhwe so pa ene watene tene ne kwen afa so nye busua tena. Mira osu nyangupo nye uye. Wa wode mu oma ensi uye. Wa wade ni na oba osika kwa bena ampo mase. Oma o happy birthday daddy. Wose onyangupo nshira o. Se red nyangupo ede wo bebe dum e busua. Na won to to aso ni na nya o so mfa so pa ene da o so nyankopon de afia kan ho daddy e red nyankopon sha ACP
0: Christopher Mpiani
1: Christopher Ousu Mpiani division commander Ashanti Regional Central police station mira e red nyankopon sha
0: o ye ni pase
1: na on kan ho ya kase ya kan ho asema hwa na ade akwa kwachi
0: o ye ni pase
1: e de na wo ka che wa de na ACP
0: ACP de say na makaniti ya se uye ni pase
1: miwa eradi nye uye ame
0: ame ame
1: ame
0: nyansa nso
1: ame
0: unemu nyansa
1: ame
0: juma wafatu na usu wano
1: sa
0: filibra ube jume mbi sabi bini ya mwase bise nka
1: sa
0: nji mani tri nkwa
1: ya mana weda pa ame na onye ni
0: kasiye
1: ni meni nasi dadi ya do
0: nyansa ni ya mwadini
1: ena uidi wa udayi ensi uye na a red nago pama unini nya woha ene enai a chiripun num daddy god bless you ACP na a red nago pama samishra ene kasiye apostol penisi ya kwa niye nye ye ya kwa niye nye ye ya madye ni nada bishop michael ajemai Dona na friend Rabu, Papa Rabu. Ah, Mira, memo happy birthday. Ene ne nyankopon de afeba akwa ka wonfie ho. Ene a wudi wa woda e osu nyankopon tene ne mu nkyere wo. Na won toto so ni na ma wonne nhyira. O ma ne se daddy ye do. Usunsuma di jina ye chi e wa brabo ni mu asetena. Enkan kwa red nyankopon ena mo so de bua mo fere ni nada. Enkwa ne se daddy ye do. And now we do our day, or soon young upon my ensue ye. I want to us when you name my name, Shida. So young upon Doba Duma Bushia, the ready man in Shida, a yak, a bishop. Yam, my happy birthday. Well, what did you know, Bishop and Bishop Pajaman? Oh, I decided to stand you.
0: Tinka, yeah.
1: Aye, we did our day.
0: We see your dofu.
1: Aye, your dofu, dear birthday. Apostle Power some dodo. Was ye, Quatch, Apostle Safu Mammy. Yeah, man, I would dapper. Yeah, man, I would dapper.
0: Yeah,
1: man, I would dapper.
0: Say, very simple.
1: On penny one, sir. What do you pass to say?
0: Simple, my brother.
1: Yeah, man,
0: I would dapper. I'm a trinker.
1: I'm
0: a wooder, papa. You go yourself.
1: Ami
0: mosun suma modena and you could draw home
1: ami
0: na juma wa fatu so fre juma no bishop michael ajiman brother man in win in kunim diemu
1: ami
0: bishop bia no
1: ensure bishop michael ajiman do dona for papa rabo papa already ensure me happy birthday god bless you apostle ya nem pani se ya tempo ano de ya tianwem
0: mim
1: na okwa yas na se be mo amon sa dia wa nkokra na nkeye
0: kwa yia mon sa
1: wa nkokra na nkeye
0: ko eyi amon sa
1: wa nkokra na nkeye
0: na kwa yede
1: wa nkokra na nkeye to the extent say empempem so ni ba bi wo hono ba bi wa abra bodi mu asetena se enyema bi abiye bi aya dance ma wo asetena na wa abra ba wo bo na ye nkunum de ni dance ye ne foforo ya ma obi a wo hwewo sense okwa yia se da ya ne ma kunani su ya ne bi kwa no mbidi aya hyem ndo mu se ne kwa sense ya mo sikadi ya se kunani se mo bo se wo ya no anwenwe ya no wasere si ye mi ne abe kaminsa ndo okwa yia no abonsa na radio mbambo eja no tuni pa na mo si ye no di nkunum de bedo ne ma no ma na basa ndenche na ho de agese apostle pacha fa abon na ye nko ye nko Matthew chapter 16 ye nka free 17 to 18 ni ban 19 na nkupo ase Jesus me da was say saw adom ye no aka no otu na mo si afi ne bosum ni na yimba na me soka sa wa ho de no abasa na kase na show mani munyam wo Yesu Christo din mo amen ye da Christo ase ensuo ni gugu ensuo ni to na no kwasam se ensu ota akwani se dadu medue buru abura wo die ni na aburo no pensio na se obo modia na wo die buru no wiese kimua ensu ogusu esesia na efefe fe na ye ni je na no kwasam se obo modia na wo nu aburo na nso a ose mi pensio na di nsu atam se wanu anwe kra na ose sa fa mi tu enchini nsu mu ese aburo die wotwe no firi nsuo ho a enyeye nanso basa yedo nyankopɔ tutu ne ma namo si ye so mo adua bro baako abiko abekɔ no abomade atwa ma akoma akɔ nan ade aka ho ekyerɛ sɛ ade a wuye bi asɛ sɛ fɔm nkwa na epie dia wɔsu nyankopɔ de bɔ ho bɛma wabrabɔ obi tie mi anɔpɛ na braba wo bɔ nyina akɔ akɔ ye nim gwasi akɔ akɔ ye atetia akɔ akɔ ye ɔha yesu anu osu se ntia braba betima ye ni metima ne nda so anu suma brabom mi brabo brabo na mi dia benedodo na be de kwa mi suma metima ne ni naso nanso wadi otu ni pa na mo si ye no mani pa brabo wie pe no mo ani mu ase wa brabo ne mu da menim ba bi a wadra ni pa ka tro se entimi ne ye agadi na mi su ka sa kire wa no pensa dia se be ye dia maun je no di tu se entimi ne ba wo so su nyangopo ka so na brabom na ne na se no su ayeye apostle yanko yanko mati yentie
0: Matthew zempeti dunsia
1: aha yanka fi dunsu re ba na ekodun gwatuna aha
0: me free dunsia na du sayin
1: ah wada me jump ma yanko u de ka fi dunsia dunsu din gwatwe kona yanko
0: jo enchimu dunsia
1: aha
0: Matthew zempeti eye edu ensia enchimu dunsia
1: yanko
0: eko na Simon Petro ebuas se woni Kristo no unyanko ponti asifo ba no
1: wonderful
0: ena Yesu buasi no se
1: Israel oh glory be to God
0: you na basino
1: aha
0: if you say enye monam
1: wo se Israel no odafo ho na ka twese bu ntimi nyira enipa ni na ba wo ba tudo na nguye o enipa ni na ba ba nipa ba kọ na nsu do na nkọye ma men ka sam twese bia na busia wo ya ka twese bi kwa dia wo dia dia na ye ba pan ho sa bure si kwa ho ya betu se bo dia no kwasam se san soro ya pan dia kofia ko ban pesi ya di aye dia dia da busue nanso ba be di da ba be kristo ni awda so ti asie mi kana maka twa so sori ti ma bra bon se na ti asa dai emuje ya na bra bon mu se ni pa wo tu mri ka ko da ni mo duru ya wo huru ya na oni ya no bon kontene ko abra bon mu de de ni pe twa da ni pe su nanso kristo wo sagen de wo ya bra bon ya sitena ni munti ebesi wuje amfa ni ba bia wo du wo bra bon eni pansama mu katudo eni pa katu sa bra bon kwa de ntimi nyeye ye tu afi ba bia wo tia mu kwa kwa tena ba bia ni kwa sa wo tena ani mgwasia fra mu ntuma ya wo mu usi apenye enkwa ye mfa ma ba ma ni ni tia tu bata wo tu pia fa jan uko to kwa fakura nshim na so da antri bu odum ni pa no tu ni pa na mo si en wo ma ni nkunum die na ba sabado so ama ye ndia na wiade obu ni pa ni na na babu wa jai emfa ni ba bia wo duro enyema ni ba de ne so wiade ho de babam enyema ni ba duro sum na se wiade kan ye ba duro ho menim die ni pa bi ka tu de wo menim die ma bi ka tu de wo to wutrim sa wo de wuntim mo bra hwa na ka tu de wo ye na pa mi kwa se te ka tu boku apostle to asoma mi
0: enye honam eni moja
1: wasi na honam ni moja
0: ene ya chi
1: ene bama wadi sunsu medre wati yo ne mwona mi sunsu mwadi ya dubu ni pano eka onho dada
0: meja ea wosu no
1: wasi wosu na mkupa wosu nedi wadi mwa brabani ya setinam na ma de kati de wo
0: na me nso me se wo se
1: aha
0: wo ni petro no
1: pai
0: obutan yi so
1: come
0: na me de ma safo
1: bi oh wo se na wo obutan yi so
0: na me de ma safo
1: na me se ma safo so na me de wo ba ti asasa asi so yi e wo ntimi ni so eni pa bewu nanso wade wo mra de ma ni pa wo be de wo nkwamfie ni nada men awade mama ni sida do so ma ni pa wo se a wo na me wo sida wo ampa eni pa na bo se ba bia na nkiese aye dene no onyame ama na aye mre ba bia na nka bra bo him no awade ama na gina ebia na kiese ka sem kwa na ho aye dia ma bia na nka aye bi kwa na ba beta wo so yade na mo bra bo ni na sai akwa ku yade mgo asie ni su hu ko to ko fa kurensem ubo pitiri ni wasare uji gbra ni wadi akwagua ubo ni obo nkonti ni hanan su adanse a wo pema no nche sa adanse ye ma ka wa kuma to ye ya nwe ni abutre azaya 1 nanti ni kashem bi wasina sabu pena mu betia mubedia sa sene so ne power si wo so na mesi masafo
0: na
1: samai do pon oh what of be ye di amount maami a wutie me bade be na si ye abade be ma o mana show wati akonto de de me bade be bi kwane di amount ba bi ani po bodom pema ye so de tie so wunti bi ko ho na wedan ko podem from a din ten a ho na wedan ko podi bob sie di aho din soro nko be ma wo na betwam pre ko pe eni pa na bagas ba bia do de ne ma die gu na so wadu tutu di pa na mo si ye oda so wo hwe wo na se kan di pa ho de kwa kan kwa ho de kwa de ka pem se kan di pa na san kwa ba bo bam kura bu na se di pa na nka e bo an ko mu nya reje to na so kristo wo ka ho wa bre bo mu nti on so da so ti ase e bi kwa na ye wo ti pen so o ma da hoko e bi kwa na nka wa wo fo o ma da hoko na so ku ku hwe ase wo bre bo ni na mu no Kristo da so kan ho. Odo fo be sim ye wate. Wase mesi masafo.
0: Asama adu apon.
1: Asama adu apon. Se wade ba won di ye a won fira sase we su o. Adan na se we se wade ba won si bia won fira sase we so. Aye ye hu bua firi wonu. Ya bia man di die. Wan wi ana anye ye. Wan wi ana man di ni anwo. Mi ni ni kura dodo. E wo musa die. Na nso bre ne mprempa wade se me ho ani munyam. Wase na se budre kura na se be ho ebuo bia ya chechere no ya mantam no. Apose fetwa ne ho ahia. Monka nche ni po be ka chem se mo de me kwa monka nche ne se ne wi ya ma wade. Awade ti da wote yase o. Se ka busia ne munsense nkwa de nkwa mo pa ho kura de nka okoye. Ye hwe ya de ebo ni pa de nka ya de bi ebo kwa de nka wuye. Na nso wade na di wani kabra na ba ho ban ebe na mpo ne jere wati o ba bia na ho tro ba bia na ho ho ebe na mpo ne hwe mu firi watamfo nsam wonya mu ye na wade ba ma nkwane aho odene wose mesi masafo na asama do pono ene mgwasi ya pono e ka pono entimi ne usu wa bra ba ne muda ebe na mpo ne munsida ne ya safa tabemma orofo yesu ma wa ba mu obu wa bra ba nkwa mra woni kwana bra ba o yede Mammy Bako Bamin Chen. What's your deal for? Minukun me pecunu. Me pecununanga, madam, is my man, I always say. Was my mamma kuma kunum. Minimikune jay. Namse radibayomua. May ya dear dear ma when the womma. A red dungle for yardum. Yet the less in your red dungle for yardum. Cadet your store. Neba penna by Jabako, dear man.
0: Amen.
1: Was off in the menina.
0: Isaiah chapter 54.
1: Namakra dear and Kabukuna, Mako, Makra Minukun. Nansi me bani sima wa bre dodo me pesa wo tena fa ko wo se no ma me so aburu so wo tamelo na wo di tili kumase ni wo de hwem kodan ne kakada kakada kakada wo se eduse bi kura de suku fees no na netua na de nansi wade ama ne bra ne kwa wo do fo awade be mane si wo ye as 54 yanko
0: 54 verse 4
1: yanko 6
0: and 7
1: yanko
0: ensuro
1: Hallelujah!
0: Na wani ehu.
1: Wasi mensuro.
0: Wani erimu.
1: Na nadi wani mbegu yasi ye.
0: Nsi utrasi.
1: Shani wansi utrasi ya mpini utrimisa ube sudabi.
0: Na wani mkusa.
1: Na nadi ya mkwa samisa ubumu na wani mwabire ni petresi ya.
0: Na wu ebirebe free umaba wabu.
1: Hallelujah!
0: Umaba wabire mu eni uo.
1: Wasi awe huwabi ya saa usuwa mrebi ya chamini ya diyebi ya bawa na nkaka usuwa na. Uwebe free.
0: Ukura ye mwa
1: huwa. Na udedina mkupa babu wabu wa niyama panye ni mnamdi ya towa usuwa braboso.
0: Ukura ye mwa huwa huwa huwa huwa huwa.
1: Hallelujah!
0: Urenkai biyo.
1: Oh! oh na se ba bi e betu na nka ni mamu aye dene na nka de wudie mu adi ni pakato esa wodie ba de pa na wadidi o obebere wa berebe wa riba ma wura fini ni nada na wabuo buo nsam ni yedie ni niema padja dom wa brabo ni wasete
0: 57 wo yefo ene ukunu ene asafo urade
1: hallelujah wasenda wo yefo ni ukunu ene wo yere ene wo ma ene asafo urade enyam kupon
0: medinu no
1: hallelujah what do mama ko ba me joso di fo e ba bi ase me nyoda na so me fa man fo ma she wo mon kwa ma she wo mo do so do do na so obi am pon kai me he bere bere ni mprem presen ko bi kai me an kame ni me de na me ma me ka ko ma to je mi da la si me fa ni instant bi ne bi ma ni he de redan ko pon bo buru be ye ye instant a kwantre ma ni tre ne wonye wo so wo ho ma akora ba ko frɛ no wo so ka sa free us wo so ma me ba ye mi ntimi frɛ da de ma ye bi a fa che mi wo sia brante ni susu wo fun so sa wo so ma ne wa na nka mi nuru sei mi ko school na bo ma bo so ka che mi se mi ni mi hun ko school na se na su kui ba ba bo no ba pie mi ba pie mi ntimi frɛ wo so wo ko bi america 7 years wo fa fun frɛ ne da wọn fa fun fira mi da ma me ni wọn ma ni wọ titi e na na me ya aduma ye instant akwanche be mu bro hu ne do so ni pa hu da bi me kase mo wo wo mi nie abran tele fe osima amfun so ma ye bi afa chemi na emu ma de ba ko para me ka chi da wo me bo ma de ma de number bi me de ma na me de ma wi afa ni pa no o de brand new car kama me de abaga na wo de be ma no de sika bi aka na ne wo na nka me nuru sei Mama na asmo kaze obi fu acha de se me wubom panka bi mpana akora na mehweme nanso me baye amhweani hwa wo hweme ni ayedia wayedia mame ye na abotreme ne ho bone ba bia wo ko wo ne nche se wunu sawa ye papa bi na adanse ma ye na abotre adanse ye beba emire sem ewade be sem woni mo wure ni mo na fo ba ko to ka na wo se wa to wa book ma sia sofo ni adi fo ni bi na wo to ka ma adi fo bi da di fo ne bom madia akwakotena burukire na kan ho ba se me di jina court yesi ye mfa nntum ba bi e dine mu ayedene wose wo court ho no mu ape na owura ni manfo bae wose di fo so mesi wa burukire wose me first came na me ko wadumam me ko ne yesi da bi e de wanya asem kase dine asem bom madia na me ba ha e di wose me first ka we mrew ti charge sa na esi wo tua no ho no nyangupo ye adum otua e wose papa sikani su bi eburo so wose ye na ayese de enipa bi bobre asan kani pa bi kai no ware jete ne wura kura fi no na abete awade be ma ne huhuma dadi enipa ne betu mika ba ba hwehwe wo nipa bi bobre awade bi abete ni pass wo no madure ko twi ko ne huntimi nto no nipa ne sia pene waye se da ban na me ho ba to me awade be ma wo ho to wo mprem prem awade su su na dran nipa ti wo abrebere kan nipa ne ansan nim de yade anka nipa atape menim ba bi awade nipa ka che se ntimi ne awade mu bro hu ba be di wanim kan no ahye wanim nam wo be ba de nan ka tia ye nan kenye ye de ni paka to se we do ntimi mo bra na we kwa do ni ma de me ka me ma me ba kwa what they say canada abonte so wo se di fo cha de mi obi a me abrabo ni asese minimu ade na so mbe pie canada abonte so rabi asa de ho ani mo nam o wo ma me ho me so ba nkudi mi di ya de di ana bu sa sa bro fo ni a wete wase me ntekra ma ye madwuma me de madwuma na me ya na me ye wase me de me mfa bro wase gana ma anko school ma anko school na mo mitimi twem di na me se twe spare di na wase me ha me na se me trust
0: the hot deal with mutual
1: wasi a woman e pen wasi mu yedia na so nkwa ne twere na edene
0: wasi a twere no
1: wasi wo copy canada adwuma okwe na no mu fa bro fese ma na me se na me na abuawo na ngupo na abuawo awade na tutiri pa na mo se ye na abutre enhwe obi tintin fa ngeje no enhwe obi kokuru am fa ngeje no awade na ngupo na bo ni pa wa brebo ma ni wo bre tumi ni wa she ni pen mu nam wo ma de wo bre wa brebo ma aduane ho ayedia ma no ma aduane busu de ma no eye ye were ho obi afiri mu ye di tum se wo mu ye no kwa de ni da so akase ye wo ho wo si mesi masafo ma mu ba wiase abebo bra na asama do punate mi yi ni pa firi ho ntantam de entimi ntwim fa wo so da na awade odum ni pa ne baboa wo na oba she wani mu nam wo abrabo ni mu asetena ye nanka edene no ebeye mre aya ni wa she hu nkura wate ya ni wani abutre ma ba ko ba mi che di fo me ba ha adwe pa na no nka mi twa me ba nsa na mi twa ba nsa apo si fo ba che o wase ba da kwana ni bena pi na mse nkura ndi o mo ma ba ndo mu ha adwen ne ya ni wani abutre ni nkura na kasa na ewrade ye bo wafo obadom ne ma wo so de ne ba ne ko suku nanso woni sika wo de ne ba ne ko nto pese ne ba ne jai ofia na abrante ba ko ba ye wase maame me echia wo de so wasi a wo kai mo se menkai wo wo kan se mebere wo se menkai wo se maami se ne wo na wo hwea me wa abrabo mu a wo se na mo amoto wo se pin me no amoto wo se umu yi awura de mekoba mi bedi mi twema mba bedi na ngopan madom mi tu kwan na maba bedru gana na se mba be hwehwe wo wo tam sika de mama maami ne bonani wo se a mi hu sika kase se bidda mi husi kakesie wasi wat omane 300 million wasi a na nkoda mabomu wa brabomu bia pomo mitakuri sempua nka menya ni daso wasi ma se nkoda na wabomu ina amfa amwa wa mimi jina haidie meboa wo ewade mu wa no pene isi uye babia na nkoda ho atoro ewade ma huntintimu nase babia odro ne ho osu ne ewade mfa kane anto ho ma babia odro na ho tsa ba ewade mie bie pone kwamfa ma odia wa yade na nka da wusu ne aka che se wedi obo wente ewade susu nya ne nchen na oma na ho ade so nko na bada bona ewade nkodum die nadi aye susu nya na nkwa na die hia wo one pebu na bada ba obedi abenansa ne so ewade be se na nim nam obu wo so oku adiri mpempem so a na ewade abekoko na ma no ano pe ewade ba ba ko ama wo na ma ne ma nya ye na ne na nka ye de no ebe ye mre me do the prophet o cha die tie ensuo die gugu ensuo de ba ko so gugu a ne wa hwe ohusu ye
0: de bredi
1: ah
0: ne bredi
1: oh na se bro die wo no akra die opensio wo hwe ne ho so opensio wo bo modia na wa we so ne wa fa tu ntinsio mu etu ensuo firi manye enti ne bredi enti ne kwasam se wo ba putuja tie ne tie ne ye pa wa die bi kwa na ayira bo opusa ani mamu ade ma opa na se nkadi pa bi buwa wo ni pa ka to se bara ba die ade ba to kwa ne wo so wo mfa ma nam se sa se se kwa kuma te wele ma dance yesi wo wura ni me nfo ba ko ba me je wo se ni pa wo sika pa me ka so ma miska wo ma me nam so pa ni sika se na pa so ma 2 billion me nam da bi 2 billion wo mfa ma ho me hwe mu no mfa 2 billion ma wo sika no so dodo te so wo te so wo se mi na se be nam so pa ni me hwe a sika wo pa wo so pa ho na abotre yesu nsu mu nyama me ka che nsa wo pa ni sika no bete so so ma 400 million 450 me ene mi ngoma sense no na mahunu wa ha me nem ka dan tribo dan gofa me wa no afa di fo nyang gofa ya dom o ma 450 million wan fa wan si di kran kam se fa sum fanisa chen wa de che ofa sum fanisa nan ka upe 2 billion wa ya wa su wan fa ma 450 million ene sum fa wa se so fo me agenda da da me se fa dem evrade e bi na opa dia fini pa bi nche wo ka bi ko na basi ya to wa sa si bi basi ya to ni ntam de mawo kwa kuma tio midi ndi chaade bere be humi anopɛ ɛwade bɛ yade miwa putu oja enka ne miwa tonsu ɛsrɛ sofidia junction na wana wana mia mia ne montinsu babe pem kuma hye no kwasam sa bontinsu ha no wana mne mba bi sa buwase dun kwao owa yamfre owa mapɛ mumuni akwe ala oyinche dade so obi sa kwantomra bodi afeli dra boso ka wofo no baba bebe pem anya nkwanta onsi osi se kimeno anu mse putu oja ka me pato do o manso nkanan manso da tando manso ni panche mia manso dontokrum agbuna yesu me pacho manso honi na wofaka ba bedu anu angwanta ni wasi osi osu wo ba eputuja na wo ye bema na wo bema wo ye no e de da wo nantam na pompise belu ni emu ayemla me pacho kona posifo nchew o mochi upe no afre me so fa presi fo na chimio na ese bra bebe me na ka cha presi fo so munya ne bra be humi ne beji me maduro wo yiri mure muna apostle ade ba kwa ya na meka ne afidie so ne asase yeti so se da bia me ka sa ade ehia oba ye na o
0: na
1: ade bi de nti oba oba ba wiase ye na
0: oba wiase
1: do sa ba mane ne beda ne hia oba no point na oba wiase ah
0: ibi ko japade ho
1: ade na japade ah, ya kamba bwa sema sintosi. Ipana wewe wase fani hugu ho. Mi si di enti ya oba ba wiasi, na medi oba ba wiasi ye na. Suwa miyo kulube mungu mpane mpana na kodo mkwia, eni inti na oba ba wiasi. Enasa oba ba kwa saba.
0: Debi tisusu uka wia unti.
1: Debi, na oba wiasi kwa nani ya miye wadumina oba wini ya bema kwa dina mine eshida uo. Na bɛmɔ ti abrabɔ ase ina misunsum di

0: tu bi mo wo eh chiche sune bo anu a se de bi e bi nyira nti no gi medi fo solo tu me ka ko tna sa kwanti bo mo ho e yem patasie ene highway junction so bi ho ena owo e mi ya dum so fo ka be mo ni fo mo wache
1: e ga be jonso
0: en bo mutu sein
1: odo man kuma na ne yakopon na dum awo de awo
0: te de kristo asi Ne wa shasi bia wa wiye
1: Na kwa se
0: Na kwa se
1: Na kwa se
0: Una mdube wiye Yada imu kura
1: Na kwa se
0: Ye mwampaye
1: Utumfu wanya mkupa oma yada wase Ano pre insho Sa wade ya mkwache Yena ketre madabo jui Moje yediye mwafisane ya Na ano pre insho Wami yediye niye hono Edasura mkwa ya brabo Ma ano peye kase ni mwenye mwaka udin Wenuma se mwoba Ijaye kraye ni pedu ya shawonsa Yempae bwani safaye so Eka samu okra biyara Wabwani fwadi yatiye Ohaw amaneye Eni mguwasiye atone so Namu yesu mwajie nefangudie Nyesa eni paridia Wanazare tini yesu di munti Amen
0: Amen House of Deliverance Ministry Eya safu asemedi kanchi munu Ewo anomaye Empatasiye ubonsyo Muna kofabaye ena eni wefidi so Edinya edifrena Eni safu solo sofu solo anumani empatasiye bosu jinombe number is 0243 887784 and 0246 19 11 36 0246 19 11 36 John chapter 11 verse 24.
1: Okay.
0: I used to say, "Ma, in the matter, see no say."
1: Matter, as he used to say.
0: Meaning say.
1: Meaning say.
0: Who sorry? Who sorry? Emuno.
1: Who sorry? Emuno.
0: Ada edie chireno.
1: Ada edie chireno.
0: Obe sorry.
1: Obe sorry.
0: Na Yesu see no say.
1: Na Yesu kachire no say.
0: Meaning who sorry? Enenkwa.
1: Meme Yesu no meaning who sorry? Enenkwa.
0: Ye oji mi di no
1: bi pa biara asase so oji me urade nyankopon me di no
0: wumpo ah
1: se ni pa ne se wumpo so o yare o samane bi o se ne ngwase bi o
0: obenyankwa
1: obenyankwa
0: biara a wote ase
1: no oni pa biara wote ase no
0: na oji mi di no
1: na oji me asa fo urade nyankopon di no
0: rewuda na me ni osin wa rewuda
1: na o rewuda
0: na oji ye di ana
1: oji ye di ana
0: osin no se ane Ewurade megidi se woni Kristo no.
1: Ewurade megidi se wo asafo Ewurade wo woni Kristo no.
0: Nagupo Kristo no.
1: Mhm.
0: Woni Kristo no. Nagupo ba a oreba ewiase no.
1: Oreba ewiase no.
0: No kasa no.
1: Obi e na no kasa no.
0: Osi emu akofre ni nua Maria kukuo mu se.
1: Mhm.
0: Ochechefo no aba.
1: Ochechefo no waba.
0: Na orefrew
1: said ya no pe ma be dru apa na so a obi afre obi na obi nso afre obi na emutie eja solo no ena no pe nso masa ba biem
0: na onu nso tiye no
1: o tiye no
0: sori ntem e ba na nchen
1: o ye ntem tem ba na nchen
0: anso na yesu nya in se ne kro no
1: da bi
0: na won won na won die
1: on die
0: bishia mata
1: bishia mata
0: ana yuda fo a woni no ewo efie emi jam no no hu se maria asori ntentem efredie no odi na chi ka se
1: odi na chi ka se
0: orikusu oreko eda no so akusu
1: okko eda no so akwa akusu
0: kan chi chi won a eye ntembre edo so difo de family nwie preko
1: okay
0: Yesu gu ahome biasa nwotwe no
1: Yesu gu ahome
0: ewo ne mu bio
1: ewo ne mu bio
0: na oba eda no so no
1: oba eda no so no
0: eda oba eda no so no na eyo botan
1: na eyo botan
0: botan ni ano na Yesu ka se
1: Yesu ka se
0: nyi buo no
1: nyi buo no
0: de wawu ni aba ma tase no se
1: de wawu ni aba ma tase ne se
0: ewo de

so ni adofo nyina hwe na bibia akoso tote sika kraba won sem nyina medinka ka cho se ensuo ne fiase atoto de nene enti won hwe bibia so sa wonya wonsuo ni fi no bon se be contaminated titru mo amonem sache water ne menu water

0: kakra bi ne bebere na de ahono no ma no
1: be abele cap na
0: ye fa sa bele cap no na de ahono no ma no
1: nnu ma ya
0: nnu mre de ya me anim ni sent ni nti nnu mo ya
1: doc
0: na ne powder ne de nnu mo nye ya
1: doc enu ma ni pa nnu mo
0: na me se onu mo eboa ema sa wo mo ja na de bia e short no enu ano no e be clear no
1: abra banza obenya calcium ni potassium
0: binya bibia ama omoja benya iron awe so nya ema omoja na very enriched obenya sanium ni nyina ni nyina awoda wada wam na ye onkofo bebere o so doctor me na manu mani su twan me
1: isu bri no
0: mani su bri me oho a se wanso adie mu a eba pe wanso adie mu a na wote ahwe wo de eda wada wa fa bia stew fa bia nkwan obenya hunu bi ne no eya de e be bo wa solve sa problem no once and for all emma aye ohun beto na dawada wa kura bibia e fe antioxidant na sa antioxidant no e bo repair ye ni pedua ne makwa bro ni fe ne cells no se cells no bi ho touch ma eno na se cells ni deform na bi ho touch ma di timi di kokura ma na cancer e be ni pedua ni mu na dawada wa kura sa bia na etimi yi saa ne repair saa cells na wu ni nyina eyi firi wu nipadua nim ema wu nipadua ndo tu di dawadawa eboa bo ho ban from certain cancers ah etimi wu nipadua no egina brane menka se se wo cancer ja wo cancer treatment ne kodi dawadawa na mmom no me se se wo obi a wu di dawadawa no mo a eboa bo ho ban ema wu nye prune se obi a wu nkonya eje cancer bi dawadawa e ye very very good for onipedua no na yare bia be ba onipedua no bia no e se immune system ne kofom se immune system na nkofom a
1: be fight
0: yade no e be fight yade no ama yade no ntimi nyina na na dawadawa kra immune support e be support onipedua no ama onipedua na gyna brane enti o hwe ye maame num sremfo ye papa num sremfo na omuze din din din din di akokora ba 60 years edwumo ba ye no abrantempu
1: entimenye
0: edintia omudi san nuanu weenum no ma omho ye dene ema wo se di o pese wo ye bia no otimi ye ema no hoto no because omo no omo wo san nyoma ni nyina wo ho a etimi bo omo ema san nyoma ni nyina
1: doc mama order na matidwa nemum obi asen me question bi o se me misa wo se dawadawa na wakyere sɛ ɛyɛ a ɔmfa bi ngu cap mu na ɔnom no ɔbɛyɛ no anapa anwummerɛde ɔnyɛ ne sɛn
0: ɔnyɛ no twice a day anapa ne anwummerɛ
1: wadidi awie anaasɛ wobɛdidi no
0: ɔpɛ a ɔntwɛn anɔpa no ɔsɛ sno obiaa ne haw a ne nipadua no react to nneɔma bi sɛ nka me na meyɛ a nka me anɔpa tututu no a masɔre no a mendidiiɛ no an empty stomach na mayɛ na me nim sɛ maduane ayɛ ready
1: wea kɔdidi
0: metwɛn bi a bɛyɛ 1 hour anaa 30 minutes depending on how me nipaduane bɛyɛ me no na mafei mɔkɔ kɔdidi ɛbi anwummerɛ madidi awie no a mendidi biom no a meba bɛda no na ɛno nso masan atwa so ɛyɛ adeɛ a ɛboa ma nipadua no gyina brane
1: ɔfisa sɛ wate deɛ
0: ma hotɔ
1: numbers ne
0: numbers no ɛyɛ 0241
1: 5 8 5 8 7 6 7 6 7 4 7 4 0 2 4 1 0 2 4 1 5 8 5 8 7 6 7 4 7 4 na dawadawa na nkasa no nim se dawadawa was spiritual benefit wobedi ana
0: wo bu wo ha
1: wo di ana na wo da sere ana we
0: woni ni kunu ntawantawa e wo mo ntam
1: etwe no doba
0: da wada ho yade a ye be kire wo ha wa be yade no ah wo di ma nya se wo ye na duro wo di ma be ma ni dia ntawantawa mo ntam nyina na dwo
1: na ye hwe se ntawantawa especially
0: yes on se e hwe se ye se be ye nianum sirmfo no mo ware no entangu
1: ejina ba
0: jina
1: se be ma ware mienu
0: ni yire no be de onzo bo se boko no omu nyina bi krom tifie ba akum bo se we ye adu na we huhurum ntia se wo ho sa ha nyoma we num nyina kura some benefit bia

0: Yada Mose, aha yen shwa 104.5 FM. Your number one account radio station. Ene susudi enyame, edi ababidrinye. Yatina se, nene nsamu nam, ene se miwasembi bisa Kristo fo papa. Babo siye mfabo ni nchiche yonye. Se unu ya fumu na nkadi ya cheno. Na susu, wedi ya unhuni saa. Na mibiza se eye se ba ni saa omo ye ni saa na se ni so omo ye ni saa mi hu story na mi sire ene se apose fo yo mo vote enough omo akwakwachi akwa bi a wonya 27 years edviedu nu enson na a friend Muhammad Rafiu chese wokobe wura asore bi edem asore dem nyame dem ana okoko tisa asore no instruments ana okoto ndiye okosisa asore no instruments ana wako akoto edi ana yako akwachi no me pacho ko Facebook one da honmo no na okowura asore dem wono wasisa ni mwenye na tuzo nuwa di kariwe ya bidada microphone ya idie nina wafa na hiyo sika ibi ya kutano ya sika ya odie operation no sika muwa bi anu wasaya kuta ya player inti ya nuna wea anuwa di ujia grodbe feo nsa pama watu sorry ikonsu aa wamo katafo miya hello hello nina kwe asusa ana approve for your investigation ya anu wamo kwa chino senka asori kradie nka akrofo befoa de abompa ma ne se urade nsesa na adwe na urade sakrakwa ma me amane sa na asori ahwa me achi akwa yi ampampa na wa made akwa yi kokot asa aguragura ya jeli ni 3 years se o make unlawful and unlawful entry akoshe ubi asori de makowia ne niema ampampa cho mi bisa o Yes, Christo tu bibo asuma kura jade akarema no. Na ya de na krofo e kom na de no no aba asori de ma bibi asori instruments. Enu kra ma mo hunu mpo ma che no. Ani e me ho nya nton. Na afi mo mo mpe ma no mpo no sa che na dwe. Ana asofo kan bata ho e. Ah, kan bata ba me nkotra asori fi. Sofo kura sa esuru no. Krofo bi a wono wey very smart. Otutubotum. Oko wia de ana ye chi no na ye si ye bu na kuna ni na papa sofo okupi ho no na ojitwa ji akoe no de akoe tira ne kam na o se won hwe na wa mokro no biu otie enti omukọ na se na papa sofo so omukọ no ka na kura no papers ni nyina anye the license kura no enje da nye correct sa na ye si won fa license mra sofo jil ye ji sofo license no na one akwa ndi jina honum o kwa nso kromfui ana positive wa bechi sofo se sofo ka no pipe se wu ni license nso nye ni ye ji license ni free papa sofo nzem ana positive ni di shen butum se wo papa sofo ji wo mu ji license ni free papa sofo se but di shen police ni butum akwa na wo e kromfo na papa sofo e save no no se mo mokro no bi no wa ye fast a year san year free police ni botom enti ye ti papa so fo mfa ka no nko nemu wochi na omra police station omra central na omra me report omo tra ka ni mu a so so fo do no se ne lines na ka police ni no ho ti ade che je obekwa kokoko ho ano akoje omo tra ka ni mu a no akoyi lines e free ni botom so fo o lines ni ni o na so for this is police ni ni to jishin botum otu what is shit botum na me to him say me fast na me beat in crata e free ni botum wa hunhwe what for say eh we good oh we very smart we and ka we watch na ka me kwa we die kwa kwa ye me wonum e dia kwa boss of ya na wa mo ano sa kwa we so for kra ho na so for say suru no so for zo de kwa so for so for ka je zo de de aye no ma me nkofa bebe da bi o bebe na de wo tire mu o bewi ni mum se no betram mi fi pa de sofo kora twa no tse suru no ti bi bisa se obi a oyɛ kromfo na asɔre wɔwia mo instruments ada na manfa bɔne anche no na ye jeli no 3 years fie mi ensa eh ate fo bi bisa mo di asɔre ye ye ye ana ye se nko mo de no bɔne che no na no ayi praise bi asɔre bi e obrikum akrofo ko tutuo mu instruments nyina mo anya microphone ba kumpanto ban no krom bom krom sisa ko e fa ko nka nyina ka fa single ba fo ayi him book nyina mo sisa ko e ifiro no mo koye na de pa bi egu asore ne kwana no ne nyasem ketoa kromfo nti etie fo mpapcho bi bisa mo ade asore ye ye eye ana ese ko mo de ne bo ne che no ana ye se wo map etifo de ko court e jeli 3 years Yesu si ubibu wa suma fahabu kwa no. Ubifu wa taa diye bakuwa wa sidi yaka ni kurani. Fache no. Wadi yaka kano. Neyedei, nene diye. Eya, sewa jama wazo metrasi. Metrasi niye mko preko. Na, ubiku wia sori ya diye ma sori ni kwa kutu. Miyeje linu, kromfuo. Nengi wei, kaya se mbompa ya manu motutuzi mboni kurefri. Eja, diya sori yeye. Ye.
1: Diyedi kain, kwa mbiso, emna kwan mu die sane so mu de ne faso amaye wo mu no ye wo mra e wo man mu se se bi okun se bi nya do obi bi biwa de a atu before ade a woni be ma police na police dina ko court na omo mu di mra mra no na omotimi ahwe se se bi okun se bi nya do ye de ne abefa mra kwan so na
0: Eja mazuka saa.
1: Na adie ba kwa wumu ni. Onyankopon asamu a ya na yenuanom bi asofuonom bi efa so de kasa no. Ana bi a ejina so mu ahomane so omomene. Yeah.
0: Ese.
1: So oka asamu a otimi gya so tibi se eye yire no ho a tibi se de Onyankopon no. Bibia ba oso ne nan. I don't know what I'm from say win the bay. But any tissa.
0: Yami asore de unse ka instruments ni nyami de ade na nyami hwema o mesisa e.
1: Onyami,
0: hm?
1: Onyami o yere han.
0: To ya basa boni ana.
1: Onya sabo amo sabo ni.
0: Na hwobi o ba ya de na ntia na.
1: Obenya be dia mawo. Omom ko bo yesu asendium, o hwo mo imu ko bo na asendium. Sana bible ne kan. Omu bo na asendium no no person is sent any dead. Ano mo hwe bon kobo mati.
0: Ti en kudan ko ntimi nyame.
1: Very good. Ano mo kuku na ne nansa so o mutimi sware bebo.
0: Okay.
1: Fine. Ene asofo no mu bi e kasa mane broso. Aso mo ne mo kasa mane broso mo na mane bodyguard e bo machi.
0: E nwanwon.
1: Sa uku ti o mo no esem e ti ensem mo ka. O baka se Yesu Kristo ba o mo na be so enan. But sino mi si kasa na so odu so o babedwa mu a na amu a bambofo a e woni che bodyguard se woni che no abodefo no ekura do se ayi nyangupo aisa bofo wo so ni woni pa woni de kasa no wo ka che bofo ana wo onyamitumi bo ho e bo ho ban wo ye se wo ye se wo ye se wo ye se wo ye se
0: wo da upia na soja fu duachi police duachi
1: but wo de wo kwa dia wo de convoy ne nam sa konvo eno o kwatika bakun but omo mbo ho ban na etika ba mi ensa sa nan mu se na mafo zimi e ma ho e me so mu e me ye se asu gana mi se sebia ko sebia nya do mesre mi kon se sofu bena o nse ya gina na bobo abocha bontuo hwan sofu ben ai ai jongo police sia asofo awo ai asolo honum akonfo ko koko wi am ko ti chomo kati sina
0: ehfa
1: zongo police station
0: zongo police station
1: ai
0: ana nima police station so sa
1: abro hoye oye
0: anso sa
1: police o dedi kai omo dedi kai omo bambo fu omo ebo ban na to sibi asolo dem em ko wi awo adame kan no madafo bi na ni dia gure to dame nem ti asolo nine isi wono e edan butma dwun obetma dwun so gudan no ene buof
0: akobe ka wasi di obo dan no skra obo so nyina so dan no no njo to chena no no wonum
1: la me kan ya se ai as of church of Christ that's what kese the church of Christ so at of no bo ni bi ba ho e be preach satan me kwala brim onu preach opia bo ncha ko bo jot obi na samba so nemu
0: woni no
1: woni no ana mana fukila amuwe ise wo ta kwade ana ka atofu no waga na hakache ise sofu on se o ti se ba reke e bo jot ba ka se afufu e yele papa bo wo sofu no ba bo ni no ba ye na
0: onu mbe ti je o fa se e ma
1: yes obo bo o preach no o wi o be je bo ti ba no jot
0: o fa na se ene sofu fa en ka ye bo
1: yes
0: Africa in fact near chiri ho too much.
1: Oh do. Oh em ka je say say am sum na yam ka so mosum no. Ana ti me du ga bi am jiga am ntia se no. E bu no say I say me no me ye obi am pe am sum. Me sum ya me.
0: O ka assembly sa na ko dey.
1: Am me kwa sori dem. Na me sum ya me. Ma kwa sori.
0: They are sorry.
1: Grace Baptist. No me osha. Fit your drama group.
0: Wo.
1: Yes,
0: it is.
1: An
0: anu ejai.
1: Ah, me ko live.
0: Ngo gba je bai.
1: Mesum nyame but asori dem no me funny say e heaven je opani bi so fu beta kasapa opitia obi nim say onyakopon firi esoro ba obeso no wasi wodi asori sika ebehwe no bi alefo no wodi makoto paint na paint na shoulder down
0: inti ye kase eye se obi ko ko bi asori niema instruments na sorry atino ya ntiba mompaya ma no ya nkasa
1: mompaya ma na na wodi asoje mo no kwa no hwa asoje mo no mo komon omukoto kula se tuka cha so kwa ya fa back na obi am fa fon chale mebu apa nka
0: inti krofo be wiade e ho na ade na mo ntimi mompaya na mo nsi
1: mo go go kwa ya fa ma no
0: wiade na tum
1: kim cha cha kan wasi ya tran na so mebe kun ekun kwa se kun kim cha cha so so kim cha cha wasu so atra me ko kun kwa se kun e ti aso de na aba no u bo na ajiso ba be kwa se me mi abu
0: mm
1: o pa so le mo se ya aso le ke se oni e meti wa ma cha che ni wa ya u pa de so ba ka che se so so ni bodyguard ba pa me ka ka che mi
0: bi a obi
1: e pu se ko se mu a obi a ba mo mo bo mo ba nya enya asem ke to a wonam vivi a mo o pese ma fo kra be be no yo pija ne sa Yusuf bi okpa na pija ne sa ba ko hwiwim se de Yesu bo beti no Yesu bo beti no se ya ne sa hwiwim se ya no nam dwedwom antu sa so fo nyina mo ko mo nyina no me se ya me ka che se ya me sum ya so da mu ah ma mi twe e bi na ho chire no mi wo bi na ma mi me bo ma mi na na ma mi ti bi ko na no ho to na ato be ka se ya mi sa me da ase ya mi sa me da ase.
2: Reichert Automotive is paying for your gas this summer.
3: Let's go
4: to get the right car. You've got to drive Reichert.
5: Drive Reichert. Drive.
2: Get a $250 gas card with every new car purchase now through the end of June. Shop Chevrolets, Buicks, and GMCs in our Dublin location. And Hyundai, Kia, Ford, Nissan, Genesis, and Mitsubishi at the Mega Mall in Groveport. Get your gas card today.
5: Drive Reichert. Drive.
2: We're dealing.
1: On ka se sofu ni sao mudasi me ka ka sofu me plata ko maka se ye fa so sika en we obi ba ayi awo school fees ye fa mo obi hospital ye so na ba ho te ye mo ano
0: de o ga na on the bible as
1: pa wele te bible as
0: oni bible nsi
1: wo no so me ka che o wari no wo ma body get me twa ho sia
0: adenja
1: all what you know of for body get betwa wish eye eh dey dra
0: and then what are dada no we dey be come one as say
1: intimate say dey dra oh what so you go know you know mama any pan do be e kesema
0: e dey ma see me see eh yes eh as obi be we asori ade instruments na asori am pan man ya nkasa nche ne ntu no futu
1: oh do me for
0: yes so you dey na
1: oh do me for
0: ne dey
1: che no akwesia pofoje ya me for Christ
6: Ejuma ya na miye jidie, etina mini mwagro. Ejuma ya na miye jidie, enyokura miji anono. Ejuma ya na miye jidie, sauti ya sanyo huna. Sofu utu kwa ya, ofa kronfu wajene tuna kemwa. Utu nufu, na kronfu kaya sabine mbokro no. Minwa, ana tani bi ya che ne kwa the professional say one
0: chrono
6: nobo no the track am with the necro no tune
0: for
6: very good no kan ya no chen yes e ba ya wo je pe pandema no so for so mo wa ya de pa
0: de pa we smart pa we
6: yes smart
0: so wo chinamo kwa ne me kwa mo honum
6: I did na me kwa ka say ni po yo saka je say yemi sha ne mo kwa ya wi
0: so for no kwa ho na so for ka ten code ni kwotena ne nche no tune for but wo wi asade ne sade ma so for so say
6: Akwa fa so ya no hwa
0: so for kwa ho kwa fa so
6: ya sade e wo je jibu na je jibu okru mo ase do okru mo ase kuma ase ya o kona ko bika se kronfo a o jare mane ko o kronfo de ko wiade bode enyama nketikiti bi o mu mane ko o kujo bi kwa kajetia sa me nya kajetia wiu atache kajetia nini
0: enkane kane
6: enkane nini ane de okona kronfo ko tunu buto si je sha ne yi ni sika akwa akwa kwa su tunu buto mu no mo jino wa ti ase
0: jeje no
6: ai afa ya do ya kaso ya kronfo na do bonu ma o pejeri ti 35 years 40 years 45
0: o kaane ni era
6: yes
0: o de ho ya o
6: opa o mu ti na bi ma jaji ni ji o mu ti jaji no go ma 35 years 40 years kesa e adi o chinse ba ka chere kronfo fe u ya kronfo na se mo chiu na police ma na fu police ni o ti o le ji so o do ba ko na kronfo apa acho me fa mi ko ho what's it
0: one you got
6: 35 what's it a confuny ni papa no motraman mu ne confuny anaja wo a confuny a wo twitwa we say e wo tirim
0: oda so mitrim pa
6: very good it is a confuny kwa asori dem no kofa bibi e ho no ma ke bi commitment bu na kunu wo so se me ko bu na kunu e kire baba ya ban amane a kire mumla court e kire mumla police station mumeye senti sana tedi a wo de e fa na ma police fo me kan na ya ba bi si

0: and a friend the inside.
1: Mm.
0: Abraham almost is a funeral. Pity move you. And I'm a friend the inside near Cafe Maserati. Nessa, no be any saying you said any funeral. It's a little woman. Obe wa twa se bia wa kwaso des amre beso nsem asofuru bia ye odwe se bukro etem de bia bia be ka kire mo se nya mesum na ye bo som no ebu no mo transfer na to ye ya obekwa asofudie 6 months
1: na de kwa no
0: o passe ni wi a oba be sofukese eno ano wi
1: e de kwa de na ba sofutri mo hu se ba bia medu se mi afi de mi hia nya mbambo bio se to to to beke
0: ana mi na mo o so di agura
1: e se nya nsi nya
0: me ana bio u di agura be jun kwa fru se
1: ana se nya me nya me o
0: aha
1: so mo de bio so
0: mo nya me o nya me o be mo o nya me mo to hu ban o nya me o o bi me to ka je so fu bi me ka che mi se o nya me ho no ka che se o bi di to ahwene so bi tutu o nya me ji to no da bi u di agura kwa sa pa de bi beku
1: Jesus ono so funu.
0: Eye se o pe obi anu to wo de ho ban. Aso fo ke se o komo se nyinara, o mu wadi nyinara. Memmo obi din A ana B ana C. So bi wo lo pichu kwana, o ja so ni pichu nu. Ye o bodyguard ya o di na che o ban ho ban wa so de mu.
1: Okay.
0: So se me fo a.
1: Ye ho bi, ye ho pi.
0: Wa mu.
1: Eye.
0: Se so funu pichu.
1: Ma me ti fo so mrem kakra bi.
0: So funu pichu. Na o bodyguard di na che. So we kwa na won ma o mu ti di mi ka koko bo na hey na pia na to nchen e te mi ka chomo se ya mi sum na mo sum no ye nyina sum nya me ne mo ka mu nya nya gopon no o nya me o soro no na na mo mo re no e ya papa se o mu di no
1: eye ujidi no no 0322035821 no ujidi me mi ka
0: we na ri bo mi bo
1: ka wa se wa se
0: we
1: no ujidi no
0: ye ngre ujidi
1: Ujidi ni sadai.
0: Na
1: mu de na yo papa.
0: Very good.
1: Na mso kese wo enkase ye nyina.
0: Eje wo na wo de na mamu.
1: Me.
0: Ai.
1: E o mtrim. Me de o mtrim.
0: E se atu no se aka no kase.
1: Mhm. Eya jama so ye.
0: Na na mu de ba.
1: 0322035821.
0: Ato fo de ba mso ho so mo. Ni fa jemedu.
1: Ni kadaya.
0: E nyina ba.
1: 0322035821 35828583. Eye se asori. Konfaba bi wi amade na mo bachi no na mo dia ma police fo na ko jeli no ana na mo mo mpa ye ma no na mo nsire bo ne fa che ma no na mo nsire nya me so manager nsakira ana we die ye le chenye ye okay majo e da bi went to me engine so ye mfa fro majo
2: eh wa
1: udi bi bi akasa fi
2: pa so fo na anti asi ye
1: ne de akasa fro me
2: pa so wo anti asi abuna se
1: yo anti asi ma anti we
2: Eba chwo asere ni de cha enye yiye Ebi so anu no ze yalu waku na wa se Ndi se enye na se yanku ni na se ni ko PlayStation en se amre bia papa
1: Okay you ya da se ene ya mko bompa esre ekoye mko mko ekurise ni ade age abonefo yi eno so so be nde Ti akwe kwa asore bi na se nka mo be tuzu wa wiama de a na o ya asore o sha na se ye djuma ku djuma ni wa so ma anti ngar mo be ende mo be jeli na na majo
3: majo so baba ti
1: eh wani
3: ase wani o adasi ka na kuro mba to
1: yo
3: ke cha wa zero ko pan sa direct anu wa ka mu nyam hu ye
1: adum
3: yo
1: oh ma anti wai
3: oh adum ako ka na kuro mboko ofa aga ma so be cha wai na ka ka me kan se we len kan se de kuma police station police for na mo mo na ka de o so na bo mo dia aye ne se e ja so fo wo dia na ka ti bi pa so o se ka bo mo dia na ho ho plenty ka ko tra won je na o ti no fo ka ka ka ka ko ka tra o eh oh de bi bi wa na de ma ko mo dia ba ni na ka mo baba
1: Yada si pi baba baba yada si 0322035821 majo e
4: ya
1: ya fo se na ka se fre
4: e fami kujo mi ka safa santia chimjaso
1: asantia chimjaso yo mamintio
4: eh se kristo die anya de kitoa wo fatu won so a wo be hian so hwe bebre enti we so hwe ne biro no ti wo mfanche wo di on mo bie ne boni kwa no ye wo mso wo nye hwe fam nyame
1: ye ye ye ye
4: ko wiya mo dia wo mso mfanche fam nyame
1: eh ndee diba nyame ye nye ye eh diba nyame ye nye ye isofu bia no na sori ma bibia wasi mfa manyame ezunyamie sofu nko ofum no obebia kuja ne nan okokutu be bise wa nyina yi na dade senso ne ntohim ayi da da fidie so sofu ntohim ne mia na sofu team na eso osori ana ntio sofu aka ayestef na judgment baba gaje sofu nyabutse fo manyame ya no ozi debi twe me de manyame nyi ade ya me ya papa udiri babia kasafi
4: Adum Daniel nkasa frigoso.
1: Okay, me ntim frigoso.
4: Anko mo tie ne kwa na ese nku muku no ho a.
1: Asorefo na.
4: Boni akatua no owu.
1: Asorefo na.
4: Ai.
1: Nanya mo ambabo ne sema mu nka mo jangun.
4: Oh, boni akatua no owu.
1: Anko pa aduma chede ne dan kwa. Okay, ya da si. Ma dwe o. Wanti bi. Udiri ba bi akasa fi.
5: Ai, ofa ima kuma sa.
1: Ofa ima fuma so ma minti we ofa eyese omba ma police e jeli no ana abaibe jeli no
5: awa so mu jeli no bwani aketi anu owu
1: na mukwa bonte so koye crusade no nya bani fo ya so na mukwa bonte koye crusade fro so bo mrefi da bia be fie ne se wa chi na ye crusade ma no ho na na council ne eh so wudi ni bani fo na ba akro wudi na kwatu police station me ye kwa jeli no
5: ah omun
1: fan omun uwi awasa afa Dokwadu tie yewanya baako wo nsem ha wonde wache no tutu bi kasa kire man ye uwe we oja we ma we akodem wasa akogina bonte akoy crusade asa akopɛ fufuro se wo beti sakra no
5: oba
1: aha
5: nyame aduma awi asem nsem kuru konko nyame aduma akwesiara ye bako meeting
1: okay
5: ti me kai obi afɛ nyame aduma akwesiara no ndu ne esia
1: mate
5: e bobo du nyunu ne yapon
1: yate ya da sipi yemfa de otwato okra bepa cho bi mu adwo Maju. Ba cho. Udin ba bi akasa fi.
2: Ah me ba cho me ka tatu tu tu nkoma.
1: Funso. Yo ma bra yenti we.
2: Yo me ba cho ni ya da ma nti sa. Onu oye okori aye no. Sa sole fo ni ye ni anti ko ko be ko wa na ko be nde. Ni ya se na kwa isa so mu di bi ka wo.
1: Na ma mfan mu mfan bo ne nche no.
2: Bo ne ni di ho no mo. Papa wa sabia sa wo bi kwa bokro no bible no wo kwa bokro no wa wa nya da bi akwa bokro no sa solid de
1: nso ndo ko nya me no opreko papa no de boni chere won de odi so ko de be chere
2: ni ya se de kwa isa o mo pa akra ka me atare nko bu pa wa ya nta o
1: yo ya ti
2: papa no ma atatu no fo na kwa atatra na o mo na atana na so
1: oba o ko deep prison ba na mo ma sa ku tunu fo Amen. Yeah, that's it. You, Yamin Shaw, and Susupa, Mabna, I am for free for be of you. You near baby, Elfi Hassi. Na, hey, I said, Moon, Nipo, how woo? Susumbonia titi, you near bay at it, Hanua, Chese. Hey, Nipa, bro, Yamin, my church in common, if ya, yap a pile of fiasi. Yanin wants them caipa. Yene no wonse nkae aye bibisa nsem bishop Moses amankwa ene me ni wonse bi a mebisa ne yenua ba yi nsem obeka ne mepikipik bi de afiri honom e de aba osisuzumbone hanu tuzumbone pa ei ya basisi a na yene no atoaso montweye
6: be ma wodwunso ne mupae ebikam eyaw ene moja edi akira ana wotempampan ewo wodwunso ne chi ensansa gu be ma no edura ebeboa ene amuzupi oba oba mu no wotempampan bone ewom ensuo bi fifiri mu ba etoda emu ekeka wo edura ebeboa ene amuzupi ubenye bi ewo pharmacy ne herbal shops nyinaamu
7: Ja, na mwadi gati na ase, mwono mdiye.
8: Nunuya, dada nwa.
7: Anu diye mwuncha mwokra. And suffer from crab town.
8: Jack, boye nchile mu.
7: Anku nambre nsuye company limited. And a din suffer from crab town. Ye freno, diya kubites. Oh yes. And say, emu daoye. Ye du numra, eni ahay, ena aye. Na anuwa, eche de din. Hangover bie nim. E yema oba, obune nsa, eme ye. Bema onti mi mkosye nim. Bema onti mi nidi. Ane diya na posu ya ne ya. And say, Wunuma No hangover. At the form say ya. And ya ma koda wenye ni fie dun watre. Oba wa fe fro. Any di omani badu fo. Se wupe dia kubitesa. Ube nye biato. Drinking sports in the bad bia. And now pedu duwe tua. Shisha ankun embrace your company limited. Ye chida kwan. Oh kumasi ya inside. And asa winye ni gomo. 0597-578800. And now 0244-6064-95. Agriatoi FDF wa jia tu se ye. Dia

0: preko
1: saso kumtontom preko na ni sham ne de edam stronko.
2: This advert is FDA approved.
3: PPB test who ya pabene ankasa
4: na ukuno obeda de enwa akonwa yimu yeti ni nyina akomatie esro eni kom ya ensese eye obia adiso
5: eba ye krom ha se ya asamka enya hwoden enya kukukuku eye kasa sa samono a etete wo ma wo ye bibia enye ye no fabre ye obrejumedie so ye de beto de da ama
6: obrejumedie ye de brew adwo da kosi fiada 1 pm to 3 pm ewa adum tv eni ishira fm so
7: Yada mwa se ya kwa ya saba mene ya papa Bishop Moses awan kwa dodo ya frene se Angola ana ya chuchi enkomo yemi ya bayi bayi imu nsemi ya yeke ya nsempi yu na ya wo off na papa no kike kansimbi etire mina mse yemi ya bano mpesu ubeda nsembi bire di edi atire nwa hasi na odifo na okeke kan sensembi ansana na ye sensembi ampese mbisa wo
8: sa
7: beyi ebe obi so wo hunhun
8: oh obi e ne wa beyi ba ne so wo hunhun
7: ntiade na we di wo no wo hunhun
8: o se we ni dia na dia mani hunhun no se wa ina jin se onko joku no ompe
7: e kra na mpe
8: sa ndi we mpe no a bit my answer all phone. A chin home again. The womb pedia, as he a blue for quabiso. Near tete, the obit my tete noa, and I do be beer. Or no, I guess an amokra may bless a day. My men number drew, no one number drew. Who ye are
7: natural?
8: Sanity. This all cram, what can I pedia? Oh, my friend, why no dear chili? No, no moko. Na be yeso so enya wa se ba se obi e be ifo we se obi e kum ne ba nyo na na ku mu ba no
7: be ifo nyo no an ku ne
8: ba da bi wetu ma chise ka no wa wo ba na oku no
7: onu antumi da
8: onu antumi e yeku enti eku no e na ni ajon enti wo na re be brem se me ba no ma ne nye bonini na me ma ka se me ba no ma o a me no ju oku no wo be ka che se me ba no ma ne nye bonini
7: Emanengo
8: tu na bede sa bonini beto meba no so.
7: Mhm.
8: Na ososo, na oso aka chen se meba no so, ebi ya mbanse ni sem sika nyina na ze bese mekuno. Ndi kuno.
7: Se meba no.
8: Mo se meba na me ma se wo ba no.
7: Na me chuma kuno.
8: Na so ku meba no.
7: Ndi
8: na so de yade beto meba no so. Ndi yade che no pa na ma me no e na ma me wo bede fa no fa ba bi e.
7: Mhm.
8: Oboa. Ormo na ma kwai woni mi nyina. Ono ana makwai.
7: Tiade chea wonim bibia.
8: Tiade chea wonim bibia ye mobeto anka. Beta na dwono so no nani gye.
7: Mm.
8: Ko sie nhie mu a. Nani gye.
7: Chemi ni maame bi ono aso ne bansa ne na mo pe ogi ama no.
8: Me ho bi.
7: So ono ana ye na.
8: Ho bi si. Koko ho. Koko ho. Nti koko no mu no. E na ose ne bra no akoye dey. Akwa waro ba nti odi koko mema no. Di benfuo ba no. Nini abano ede homa me bayi na muzo obayi muzo ode homa aso ne nia na mene ene ode ne ba na ode ne ba muzi eh mami oba betuma ndi oba na na obetena sisi ti o tra sisi se pe no ene muzi asa mami na abante e odie be no o se eh nini abema na muzi eh de na o yare o se sof minimo na muzi dabi winim de ndi o yare o se sof mpaje minim na muzi oke winim de a jebabru na fatu ni na pampem
7: na bom
8: kwa bom pama no na ka kire se di ni pa kura wode yade eye mi nie no onyankopom ma ne modam o se pop sop pa so di mi ntimi mi se no mi ntam se wo ntimi se ne se won pese won nie na me sane yade mi de mi jatu mi ye aso dia mi te pa edu ho se mi hwe ni nie no a ma hunu biem okọ o je ni nie no
7: o janoko
8: okọ kura ne tote ye no ani kiri kiri kiri kiri kiri me na ma ni nwe sika ne kotena ka ma ne ko sunyan
7: oh ya se no enti abaye no omutimi efa kwan bi so tori yare yare de mani pa
8: yade bebre bebre yade bebre na sunsun fi abaye timi tori mani pa yade bebre etwere edam Only this one. It will feel like a bay and I have a yenna, a cabay, a canoe. A spirit and uncanny bonnet. Sell us me can ha. A friend of Bray. So, and can you bonnet you? Name when you pan a yin, I would do stage, you know. And a sound who feel it ba.
7: No, a better training.
8: A quam band of a first of a training. A new set, Otoka. A super soft force na otoka nese woni bere ade moment ni bere beba mu woni bere ade se kim no nya spirit no nya baye no nya hom so what you say moment woni bere eh ade wodi mu yan kampe ade wodi se sad ndi bia wo vin ho abra wo nuru se be ye sad no nese wo vin ho kemu se na honhom bi ba bekan honhom a na ko pon dia ma wono
7: e be bua no wanya ne ntem
8: wanya ne ntem so ti ase ndi sa ne tie ndi asa si we su de anya sam kotwo
7: na wo ka bibi se abayfo mo kwan bebre a wo mo faso a wo mo tu wo mo tu a odum de wo ye a bia wa wo da ne nchan ne kunu ne ba no ne da wo te na damfo o mu ye bibi ansa na wako
8: o sa wo da ne nchan wo da sa me befuo bia wo no ne da na mo da ne nchan ya wo da ne nchan obo ochi wo be kono na obo ochi na odeda wo
7: tu sorry
8: da bi da bi da wo be da
7: na basa wo no no body ne nso e
8: de body ne da ho bo nso da ho no body ne yango ba bia wo body ne da wo nchan so no de ya e but we kwa no no break you so the satisfaction no ada ko me so baba ko go e the baby ya no ansa no baba ansa baba shim
7: na na o kam
8: shim ni panim
7: o so obi o ho a obi obi o kra ne bayie ne se ba no so no mpa the see nua ba dey on pay street ni ti me e ba kra obi o kra se bi obi ti ba ayim from akra o badwuma bra wo hunu na street na na ye ne sa
8: abaya idea wo kan ho ase we onu onu mi se ebe yi o do onu mi se ya de but according to spiritual ya o tia se si ameme hwe no no mi hu no e ye be yi na o mu dia ma no but be yi no no ene no onu no honhom ati ni mu no em fa enti se em fa dia e o se e bo dam abodam fo bebrebe nam ka jetia be yi na abom dam o abodam fo nam ka jetia bebre e ye be yi na abom dam
7: Yedemanu ompe.
8: Ompe ebe haw.
7: Timi yo krakrakra.
8: Sa, timi bo dam. Itim ma utwere.
7: Na
8: wo di bitim ma utwere.
7: Osi obi nso wa. Obokob okoba yie mu a, bra wo tu kono. Na body no, bo okro baba basa da bi ojo nso.
8: Eh. Etisa.
7: Ana ju sei.
8: Yes. Eh oye be fun ti beye na yena. Ebi a spirit ni ba be fa na ko. Home na diku.
7: Mhm.
8: Home so de kwata so se de wunipa na mo na wiya wo nante. Sanete. Etibu ya nante ni mu na anu anu anu. Bia, obeso dani mu no. Na asa wo junso e wo dai mu. Oh. Ndi wo junso o dai mu na anu. Home ne samna me shemu na ya omra na junso umpaso.
7: Obara junso. Nsunu e pa
8: me
7: panyini wo.
8: Aso panyi me misima ma sebi yade na chi wade kana. E buru be.
7: Wanyi
8: wo dan kunjire wa wu wa wu mienu. Ubu wa wu mienu. Ubu wa so wa miensa. Nsunu o junso kete so.
7: Eh. Go abeyi no o ene wo kwa na sebi a wo mpe. Ene gure ni mu asisa.
8: Wo pe. Otuko. ɛno no te sɛ deɛ wonante se yɛayɛ o anadwo no
7: deɛyɛ no honamu no
8: yɛyɛ honamu no no ane ba ho mu enti nnipa bia wo so daeɛ na sɛ yɛ nam so daeɛ na manya accident a brother check ne ye wahwe a ɛbɛsi because anadwo no wahyia accident no enti ahwɛ bɛpie wia ɛnam so daeɛ ne obi abom tuo ɛtu na wabɔ no ka wo sɛ wabɔ tuo no anadwo hwɛ wo sɛ ɛbɛtumi pie wia na awia no yɛne bi ka sɛ yɛyi mpaneɛ wɔ meho mpaneɛ deɛ wɔbɛkɔkɔ yi wɔ pɔhene ba mpaneɛ bɛhyehyɛ botom honɛ mu na obi na no feeɛ na ɔyi paneɛ pim na paneɛ baakɔkɔpora kasɛ koraa wɔ nam koraa ɛyɛ asɛm ketewa na paneɛ bɛsɛ aduo no hyɛ ɔnipadiom
7: anadwo deɛ na ɛyɛ wo no a
8: anadwo daeɛ ɛtuo na yɛto wo daeɛ mu no ɛnyɛ tuo no na wobɛhunu o deɛ bi wobɛhunu ɔnipadua no mu sɛ anansɛ ɛna bɛgu ɛtuo na yɛato anadwo no o namsoɛ na wobi abom tuo wotirim nti wobɛso daeɛ sɛ anansɛ na agu wotirim ɛnam so na no obi abɔtuo mmfe nti wobɛso daeɛ sɛ anansɛ na agu wo mfe na anansɛ no na woanko ka nkyerɛ obi na wɔhwɛpɛ nyame nnipa bi ahwɛ wonum sɛ wɔanansɛ anansɛ na ɛnyɛ nyinasoɔ ei wei de anansɛ no kuu no o ei anansɛ so sɛ ɛtumi kum na ku but wosusu anansɛ na mmom ne abɔtuo sunsum saa na ɛteɛ
7: ni abɛyi deɛ
8: ɛnti deɛ wɔne wɔani deɛ ne yɛne deɛ ɛne no ɛne ne kra no nyɛ ɛna ɔno soso ɔpɛ sɛ ɔbɛdwon wano sɛ deɛ mɛbɔ mpayɛ mɛbɔ mpayɛ wei nya mpaabɔ asɛm ne mpaabɔ na wɔbɔ no gye sɛ wonya n'akyiwadeɛ ka no adeɛ biara so wɔ n'akyiwadeɛ hwɛ obi a ɔda anadwo a ɔdwo nso yi ɔpa nnipa korɔ pɛ paa mene bɛɛbɛt ɔkuta bɛyie na ɔdwo nso kora mpa a mewɔ aduro keteketeketkɔmɔ koraa o ɛyɛ kɔmɔ koraa mede kɔtɔ paa na ɛyɛ saa de no kɔtɔ ayɛ wi mede ma asɛsi a mede fra sɛ aduro na meka na ɔde saa wogye so biam asere me wogye so biam
7: ɔda anadwo biara na wadwensoware
8: ne spirit no yɛ kɔtɔ ɛna da ne yam bɛyɛ bi ada yɛfunu mu wei deɛ ɔsɛ awie no nti wɔnkɔna no ɛtwere mogya sɛde mogya na ɛyɛ adeɛ wode mogya na ɛyɛ ɛtwere mogya nti honhom no deɛ bɛyɛ no deɛ obi ka sɛ aniwo a woboa ɛwɔ hɔ saa na ɛteɛ
7: yɛbɛdi nkɔmmɔ na mebɛbusa sɛ nnipa no yɛasɛm a yɛka nsɛm a yɛbia no ka wode twɛn na wobɛhunu wode mesuu berɛbrɛ wodeɛ masum nto wo kwan so wodeɛ adeɛ nie na ɛbɛto woɔ kahyɛ kɔdu ma ɛsum nnuro da yɛ maame no mbu fu a yɛ papa no mbu fu a yɛ nanfonom yɛ nnuanom yɛ mma wɛse a ɛtorɛ bi ɛpie firi biara no menim adamfo bi wonne ka sɛ a ɔndeɛ ɔntwɛn ɔnto no bo paa na ɔpere ɔyɛ akwadaa wate ɔyɛ akwadaa na ɔpere ɔndeɛ ɔntwɛn na mka kyerɛ sɛ madam jansa mfu no a woka no wobia wa no bi ayɛ sɛ mpanyi nsɛm kasɛ bi na ɔyɛ akwadaa koraa ɛto ɔpere no ɔpere ɔmpere ɔnhwɛ yi o ɔnhwɛ nam sɛ madam gya deɛ ɔkekɛ ka no wonim nsɛm no a woka no deɛ de ba ebi nso ha wobɔ hɔ ɔdena ne woka ɔno nso ɔnim ni a deɛ wɔɔka ɔnim ni ɔbɛyɛ de akyerɛ woɔ ama nsɛm a woka no ba mu odiyifoɔ bɛbie saa nsɛm yi so yɛbɛdi nkɔmmɔ na ɛne sɛ lumitrasfoɔ ada roma obi biara malaria akyɛ woɔ na woti pa woɔ awɔde woɔ ho so gegegegegege paadu pa bi nom aduru a ɛyɛ sɛ wonom ɛyɛ baako ɛyɛ lumitrast afei babyvite drops and syrup ɛyɛ nkwadaa deɛ boa nkwadaa no ma nkwadaa no tumi nyini kama neurodel gel ɛno nso so baabi na afum anaasɛ afirikyie anaasɛ atoa fa ho ahono fa srasra so ne nyinaa bɛ abɛgyae ama ho ato safe fam yɛwɔ deɛ hyehyɛ ne yɛwɔ deɛ dabɔ kɔɔ afei wɔde bioglobin syrup and capsules de aba vitamin b12 folic acid ne nnuannura hyɛ mu ma sɛ bi nti ɛboɔ ma mogya no wonya bi wonkɔ yaresabea ma yɛnka sɛ wonni mogya da anaa wokɔ ayaresabea ne ɛ sɛ wonni mogya paadu a frɛ no bioglobin syrup ne capsules na no nom afei sɛ ɛbi asonso no adinam bi abɛtena wo yam dina bia wonyini da woakɛse wodidi nso wonyi aduane ayɛ copetrazos 400 tablets na num ana we wa bi dia dance ye fe ni pedia no beto no ti fom o pe bia to pharmacy bia no kwa sen ri nyina buso ana so be 0561 088 666 0561 088 661 na nem pedia fo akasa kuja farmer fo ada roma wo ma kwa kofa chako toothpaste e dia ba apostle yetie kura se ni edibidie na ya fa eye body training abobosu gaga boso na dia show no no abobom afra bidie ni na no dia choose osi fita fita fita kaka ni ho osi enya wo ya moje mfiri onum onum mmon osi fita ana ye kofa ahwehama die nti akokodoma na yeyi na ma asa dia babrofo na trance ya no mo osi sai bidie sai hu hia pa faso oso ana kuja kwa ma for trance no msi da bi yɛn fatete die ne mra ne yɛn famfa ba ef kwa so ana yɛ de kojak chako toothpaste dia ba udu choose ya wonum fefefefefe osi fefefita ukasa so a enka papa de fro num ba kojak regular fluoride toothpaste ana so kama se pai na yɛ den bodum pemtim wika se kama p ne ne f no de sensitive toothpaste ɛno yɛ de uhuru num o choose ya na de go num kuchukuchu mouthwash na de uhuru num kama ebo kojak farma fo aso yi ukashi drug lane ana aba kumasi nso a central market o mu pharmacy wo ukwa benye bi ana se obe fre 0244 559 597 0244 559 597 na uno omu inyina ahwe ede abom na fei dakasa ama enije etumi aba ne mum se uti na ye o yade a ya pe kujak pro code na nunnom omu de na e papa awodo papu bi na che wo ohinu mu so ni nsuo debi bomodie na kope kujak pro code omodie no ene papa no na dia den se sonic beverages for aroma ebia kwasi ada ne meme ndaso ye yie yue dede de ye nimia mamre kwanso adofo abesra omomunsa obi abegia to mu homa ne nyina omko tunya bisa no a ebo mefie ye de ebusue no nto ombeja wo ye nso ne gi program na wo ye ne gi eba Oma kofa Sonic Whiskey Cola diaba. Sonic Lemon Ram. Ana fe Sonic Mojito. Sansa we dem di din kreya mi dekeke. Mojito. Pibi nanonom. Na waba jiatu mse yensa. Kama. Wedding. Outdooring. Ana se finra. Yibi na ba. Occasion biya seno. Sonic Lemon Ram. Sonic Mojito. Ana Sonic Whiskey Cola. Ana ye dejiye. Ebe mae ni jia ba jume dina si keke. Ebro unuma obo. Nto unuma na adi adwen ato hon. Sebi u. Wanko nom anfa uka anko pimpi manko kunku mnipa anyeni ya mae ndise uye. Ube timi yako. Bebi eto sebi anape ndudu umu anuwa fre. 0550-006667. Na unu unumu ato chen e hon. Enkomo na enua enono. Afi. Mame mfa untu mrikai na mfa wani enchimu. Yen kosta sufuwa suye ye. Eno ifri Samara Company Limited. Diye Japani sewa ye juma brepa biku fini ye dumlaite. Nen tontonso mauna. Awurate. Beto nsa waso prao. Mwafa ntuma guwe kura prao. Ba utobi ntutu mwote mishuwa wasum. Afi wa bje sabwe pa kamiche inwa. Ono sikituwe bi u. Kopesa so mosquito spray ne kwel de obeshiu de odwe spray papa de ehie no kra de wisi bi okura ya na wisi bana akoda hwene wo donta fa hwene mana hwene ma itu we de ne ntisa kama saso mosquito spray ne kwel obekum ntuntum de a misrew na wo kum ntuntum no preko na enu anu no ukuba bi etonton kwekwe bi a wo so pesa so mosquito spray ne kwa eno ene papa no kuntuntum preko fre 0246864798 0246864798 nanim panyifo akasa Luxe Light deodorant spray and body splash ini abei obai na nkamete ye mete sent bi a wo no ho a anka Luxe Light deodorant spray ana nka bekam fo dia man na de gugu no na wo ho on the a different story. In T say oba bema and mamma to mum control be office and could just send in go. Now if you was or co now feel you pan the money. Co bem a few could just send a go. Co bem fear could just send a go. Ninja and Guasia Oba is a quani bow will be a channel. A mamma dear storm run wild and a legend. A man of obsession, instant crash, and a mademoiselle. Temptation, dear bema you see, or bear you see, be at me the treatment ye. Food and Drugs Board agye atom. Dudu mu a na akọ Kumasi Prudential Plaza and Shane Mumi Sister Nochi Plaza da no mu. Ana se obefrɛ number 0240 152204 0240 152204 na onim panyimfo atwetwe eho enkomo na omo agye wo so. Nyame yadma World Cup Ghana yɛ ah akasa abanfo be wura US wono ni ni asem no. Ɛtra na yɛ World Cup ase. Yɛ the live commentary in Share FM. Yɛ ka ho bi. Yes, ye the commentary muda ho ana de bebre mo. Inti ya momra na mo join in ewo SG Mo ye chi heya Share FM top high chi heya. Ni nyina ye ngie ni china see ye mount giant screen. Ewo ho mo bia mra me hwe bo no bi. DJ sa papa ba. Omo footballers omo ni jihu omo nyina eba ni nyina ya behwe e de abomu na afi achede ne niamap pi susu bekoso na afi nyina ya hwe ball na mana efe Black Star match commentary bitria so chrai opening match ya be shisha so dindindi bright ni nyina ya hwe mum na sa World Cup yi ai dwuma de de bre mu nyina no eye ABA Herbal Clinic ana so yi mu o say bra na ye mua wae mre wompe menstrual disorder hypertension stroke prostate liver anase kidney no ho yade bia no fa bra na ye mua ABA Herbal Clinic ewu Kumasi kwada so dwinase eye main market no na chi hwa domain crew oben Ebenezer Preparatory School apia kubi coastal ni nche hwa na fre ABA ewo 0541 565 199 na one mo atwetwe ehu enkomo na ya je so na ye kwe ya nimu a ene ye na mame nka wo se Electroland Ghana fo adaroma ye kohwe boyi omo di tv papa ne di aba menko to tv bia mekai 2016 World Cup se ya na mako Tommy Samson gubi pa madam fubi e baaya omiye hwe boy wi ha wase na yenko no honum na honum na air condition bonti ho ye tv hu a papa yekotra kwa tv hu aye hwa ihu se nsua start set nsuo ni twa de beta ne grr kwa tv ne ye hu se bibia tia fa de yeyere o eno ano na mabio tv ni ye papa o to ano ato papa preko o pe tv papa ko Electroland Ghana fo aso ye eye smart tv a hodo free eye Samsung TLC TV Nasco ene de keke ho nyina omo de abade ede no aduane ofi dif microwave num ene air conditioners num refrigerators sere me kan no afi chest freezers washing machine microwaves air fryers afi blender ene water dispenser ni nyina no kwofa ba jade ne me nyina no eye Electroland Ghana fo omo de wose brane de ema wad papa World Cup eto team papa na hwe ni so ade pa nipa ni gina o hwe ni team so ese o gina won chen bomodi ana friend 0503 159 739 0503 159 739 na ni mpenyufo atwetwe nkomo we ye diakobites ti diakuo o sabare manu ti diaku o pese o dum sa papa diakobites e yimo ni jima rohuo hu enu ana ye nom Sansa ya making Ankonam Bensua Company Limited ne diaba Hango venim wonum mon afi be ma bom pae e won pamu a nyamegye so didi won pamu oban ni gye didi anadwo didi awia ya de mahogany ni krama something ne dia yo afi akekeduru ene pepere ahye mu mase bi ti no mukura no na esan ye omu adwuma boa ni pedua no wonya mfinhye no twa manum bi oba pemfo de o ma akore no fo betima frɛ dudu mu a 0244 606 498 0244 606 498 na odin pejifo atwetwe ehu enkomo amuzu pi heba mister we your bar ma ba kama ba ma bi ohod ma ba se mpen kwampo uma mkwampo di e kire ma kwampo no hu bi o medin kwampo kwa yare kwa ase ya de bia o mister bomodi ana pe amuzu pi ni binanonom oba ba mo han fiat ni aye nit honke kaw homon nsuboni bi angu mo jare su dia frisane ojo so na mo Jeffrey mu bo ba mu ba o ba ana ojo so ajo so rutim se bon me pa cho ba modia na kope amuzu pi bi na nonnom esiesie oba sisi bema ema mema mema esem ye kama ba o ba esem ye kama amuzu pi e wo pharmacy ne ba shops a hudu mu na dodo mu a ko amuzu e ba clinic e wo tafunsha yeso amuzu junction fred dr amuzu 0244 Mr. 0247-776-743 0247-776-743 Na one Dr. Achuchin Enkomo Na waje Woso Enua Enunon Pabini Bites Asanka besi Pibini Bites Uye Pabini Mipacho Pabini Bites Ya meken Na Omo chile se Si Nye bie friend Mayupia Itupia ana eye grace of selim nye dia jishemu tu numa ibusu mi system ni ye na abuwa uma wa didi nwa se ye didi biyo na ubre buwano nso ebuwa no ne benefit na afe ama ubre buwano tumia ye juma ayi ni ya mefunu nina efri ni pedu ya ni mu na ama watu me didi ye bema enye wenitu ya se ujina suwe enye gana haya anye ye no pabini bites upe dudu umu watua ukoba ebi ya ibusu nimum wona open nakamu no m 0203 398 7070 0203 398 7070 na wono mo atwetwe enkomo afa de ne papa yenko na afa yenko nkutu egutu yesibwo na yenko papa na me bisa ano bible say tachirema
8: eja
7: eye you want to be a way nipa akwa mu
8: sir
7: that's ka no ho a itimi shikuru
8: eja kesi pa
7: papa nsema nipa do ya no ka e kire nipa kwa mbene fa so ye adwuma to mi bene wo mu
8: yo nase gana pa de ana santemam na wa ase nipa bebre
7: but omunim se no a
8: omunim se no a Niana a chance here from 16 years going, 15, 16 years. Especially, Mantia knows a deuce at them, Nana.
7: Subrachia, Creva,
8: Subrachia, Nia, Swadene, Nemanema, and Sanomini, Vinia, Manema. Now I had the swa at the Aberton of a pass one anima, so. Indeed, okay, any money for a bantin back. And I'm some amenia would tend to do. No, the corner, mammy, so. Ana se wo ya dibi he akwati me ka kire wo unye ye da wo unye ye da ma amene mni se waka na wawo but na eda akora nanim
7: eya adwuma
8: na eya adwuma ketrama ye japa wo ama mrante bebebe sabre ye hu na braba no obu no se ye na me kura ani ntina mdem ye bibi anye ye wa hyesie no dia mame no
7: ya bubu ho no
8: edi papa ne ka ne
7: to ya sew yina to no yina bubu
8: ya sew hwe me dia asabi ye mfato hu katrama eja ko ba busumi ngo insieni ama ba ba mienu ketwa ena kasiye ba ko fe na kos ena ba ko se fe na mansa umu ko america na ketwa ne na de panino ko america nti wa de ko america no ena ketwa no sika no tries kan man ne kakakra ni ni apen no tries kan man ni ketwa man ne kakakra e kakakra bi no na okase sister eni mi sika ka de bo na na tie ma de ma me o si sika ba mi sika ma tie yos ah o tie wi se me do ba me ka se se na obetia ade nti na be so beti america hu na okase se sa sika no su de un tie me de me nkasa me de jantoa asema nini ya kituwa kache nini ya peinu e umano wa yari ye wa yari yaani ya dini kwa hospital abuopia shia ya di yaani ya mashie ule ne numu dibie ulane to dibie ulane uwe bia umu hulu yari ya tibule nimba akuna mbaya nwa kache nse hee sister uni yano ni yari ya di yehunu diya wanti yesunisumu yari ntipane kwa ngana eno biche no ho amerika ono mithina brahma ewa medoma umu baye no nam sisi sister wonu kumunian o se eh so po nkasa wonu makunze nam so kasa odine kaya o kasi kasi bi o se aso po ni enukre so tiwu be se busa se ɔsi antoa nya ma ɔdi ya antoa na antoa no onya passport ɔhe na ɔkɔ America kɔku no na visa no kɔgye ne hena ɔdi kɔku ɔdi yade ne kɔto ne nua no so ne ketra ma na ɔdi ka asɛm kyerɛ ne nua no na ayɛ gya ɛne ne ahyehye no enti ɛgya ketra ma deɛ Ghana hanom ana santimem hanom yawofo na dumi amanti ne bebe
7: ande ya ne ha wo kire ne me yabufu ntente ma na ne buba ye ne bibi kakra bia wo de atwen kase ko
8: nya wo kire wo
7: e dey ana ana nipa ne hyeda se mpese me de me kete ma se nipa na bra
8: ne nipa no na wo hyeda wo de nipa ne ye no
7: ahomete
8: e ya ahomete
7: ana ahomete ento nya bibi ankase wo kanse no
8: sanity wo enti eyi sɛ so benya abotire e wa akura no ho no ɛso odume no
7: odume wo anya ye asa kase
8: na obi ba de asuye yie na se okwa abro chira se odi ejapade aba enti eno me ne de nyame anu nkuro ni ketrema eyeja anu eyeja papa papa papa pye na mo munyini nyina
7: nyen nyina ne beka mana
8: yeji ma debi debi debi debi debi se wo ketrema nyeja ana wanu nyeja na honhum ntumu pa
7: edi
8: edi
7: siase bi
8: so fo woni oni nanu nya eja
7: siase bi so ho no a bia se se honama ni kura metuma kase bishop musi samankwa wo de twen wo de sadu ade wo de twen na bom bi amanokra kekemri abufu na eka
8: obi abeka
7: se obi afa akiri na obi diboni ahye se enu akosi na edina no ka se papa ne twen
8: sa wo kan no obi gina ho
7: tunye chio te street bi ana se obi wani boni bi a ono ogina wo nim no osun e de adwuma
8: hwe ewiase wo hu sankabenya ka no obi kasa hwenisu ana unti hwe hwe ansa ana asema beka na
7: jene ho bi
8: jene ho kwa chiri papa papa papa because ma hunu se ma hunu se obi a wakasa wo me kwa bi aso meku but odina no kan no enye one ku no
7: obi ne ku ni
8: but obi ne ku ni she no so ti ase enti nipa bi a wo kasa ma ese wo jene ho especially about time no they say that does too much. The amount boys singing now, what say?
7: Anuya.
8: No me Google musu anuya. Unye yeda. No me mbra uswe. Wo akura we meba we say we see how media. Wo nyadi ababo. Ababo bra. Meba no vi entadi enti enti a wosha ozo uno. No account no bar su wo. Sheni manu yeno. Wo umo brada. Unye yeda. Mislamo. A does do. Omie nyai sa ne manua ye kasa chire ye mane na nanom no amat youth no bebre enya no me o
7: deda youth bebre so
8: e de do mu so ye mu bre wo be kure ne mo be use bi obo bre no aya ba se ewi no onom ko wa ja anom no enam no me no a na onom no yi no a ne maame no ne papa no e kato no so a no enom me ne deda no so entimi nyi firo ndiye sa na obre obadwuno ho sa so nya osopu bi anko ne nche amana mompa hu sa anka che ma o kai se se ni sei na numi bi da so a brother uba bra bra bra bra bra bra bra bra
7: especially awofo
8: awofo no
7: because ma me ne papa de o numi no
8: ma me papa asembe ba kaso babia na ejuma automatically wo ya ma me wo ka asem chiro ba se wo Yamansa unye yeda Yamansa ebra ubu hwiye da unye ya mame papa okasem chire ne ba odume ne ba obekanse bia mekan ne nkura bre but ewum wum wum wum wum wum wum
7: etwese
8: aye adwuma ti akwa ne bebra no na wo last week no na wo ne pise mame no okachira wo mansa sei mra no so na ape na wa sada oba ne chiri so ntime sramo awofo de yakoso no amasese no no me yutu no me atom so papa papa papa papa papa papa
7: na ti bi so kan insurance mo go maso anso still mana anyi yo
8: obi biere no wahwe a te se tie wawoba na akwara no sha obe sesesie 3 years na akwo 4 years na akwara no wo ha sia wo ye nema basabasa na o de won sa bonu pew akwasi wajumi Oya dia bia pu akwase wajumi. Oya dia bia pu akwase wajumi. Jimi na tuntrim. Enti wanya akwase wajumi no nimisa sembapo. nti ade a obeye bia no beye jimisem because so sano maamne tete ne sa kwesi ejimi kwesi ejimi nti se onyi a wodo baba jimifo ye meba na na boache unu nyansa meba nyansa ni
7: na se bu ye jimisem so ama menka
8: tiu ah tiu
7: se wo ye jimisem se
8: chama se de wo ye jimisem na ne ka no ese o ka ede ko ano but ye de bia pupu
7: papa so wo mukire se eye eye feeling ye se madade ne ye adwumu de wo ba ye a ebe shi nipa no tuti bia wo ba me wa ye ade bi na ka o ma me akoma ye pa kaned kan ye no ni tuti bi na no ka sansem no
8: eh se wo ye ade ma ne ka o ma me akoma
7: ye ho ne ye se itimi ye adwuma
8: ye adwuma
7: but ye se bia obi akeke na o
8: dabi ye obi akeke na me ka se ano asem kura no me asem kura no enye nipa nyina ne ka se ma ye adwuma adome itimi ye ja
7: na ye obi asukra ne adome no
8: obi asukra ne he nipa no ni nipa nyina wo obu anu adom na nyeyi obu wa ba buru ni nua adom na anya de
7: emfa
8: emfa da so ti ase obu asusu a wo ka asem no san ke ni ekusku ni ye ye wi an ka di gewu
7: mhm
8: ota de na betete
7: eh ota de to na tete
8: na tete so enye ni pe nyina na ye ka no me asem bunu so a eyi oh odi obu asu de a wo be ka no me asem ade no hom no etiri pe mu yakopo no tiri pe mu it is a we had the se shini pana kuma se kim no ka se seya ene disa ho anebo so ti ase
7: papa no mo bibiri adomedom
8: ma ma di se di gana die di wi ase koni die no me no akoyutu no
7: so na na bia na minim no
8: wa ka po
7: onfana no mo onfana no nka hwe da de bia no me wo de twen de twen na bi de bi da bi da do
8: sa
7: de bi de bi se ya pa ne baba kokura ma hu papa ye bia
8: o wa di ka se o mu na odi ka se ankura ni na ododo mi ase ankura ni na oh ene ma mi bi ba mo no na ni kuru ma mi ho bi ene o ka se mo ho dwiri mi oba na m ka se ma me de wo ye no mani nye ho na mani nye ho ne se be de ma se mo de sie na ma ka kire wo na pese wa wu hu no ene o si ye papa asuma ka ma ko so wo na yi se trudu se mi ya mi huni pa se so na mani nyina na ho ma gbadu mu se ni pa oben no
7: na yesa ni mani nyina
8: ni di se juma o ma chen so ko ya di bi na awen ni pa na betu ono a betu efu fio o se papa na domine ma na sa se ni mani nyina ba se sa
7: unji di se sometime bi wa ono akasa so obeyi no
8: na me kira wo se
7: o fast wa yesa
8: ni ma obeyi a unkuta hum fia
7: o kan nya djuma
8: o kan nya djuma o kan nya djuma so unkuta hum fia di a o kan no mi asoma e ya djuma so di unkuta spiritual unku hum nti mu a o kan nya de be ya djuma da so unkuta beyi na o kan se mu chiri ni pa na se wo me ba we unye yeda me ba we kache kodu me ba wo hunto da he wo be o pese se wo be bra ma wan kasa no wo hu di onfa nye ho because ma papa ne dikade hu hu bia be wura wo mu o ti ase e nti wo bia be duani munyam kura wo no
7: unye bi
8: unye bi
7: me kan se bible mu
8: so
7: Isaac shia ne ma mi yenu no
8: sa
7: eso ne Jacob ana si Jacob ni so
8: ya ko ji nyira no
7: ehe
8: o ya o
7: o si nyira ni nyira asa papa na ndome ne ba no wosa kan kran hye sim bi kire ne ba ne
8: se o ka kire ne se
7: se unya ni nyira ne hondi asa
8: mom ne mom
7: se wo ken ti ne wo ho a sa konnua no
8: oh
7: e bi ye fru metri so
8: sa ne tie
7: na onim die de ampa nso so abantie ne ko ye adwuma ko ken ti ne wo ko ye adwuma ye afi edru biya biya opese obe fi na ni nua ni suru ohu se ni nua na ifra ko nti oyeye
8: sa
7: ne
8: tie
7: nti opake ni o mande ni e ma japade ti o de ko hie ni nua ne kwen
8: sa
7: o hie na wase hwe me ha o na me sisi die me wo no e so bu ma me e broto
8: oh nti asase we se so no abata no bi abata no bi num e de num ya toto ye maso nya sam kutu
7: ha eja Bishop Moses no
8: mislamo ze se dia kono wi asem mislamo abata no munya butre na nkura na ze se no ye mo ba no dia babu na kana na edu aso de aman ti mislamo endo me na do so wo maya titro maya no titiri ba ya ma ma ya no ano ade pa
7: okay baba ya mhwe wa chiri kwai bia obi wo sa wo hawo ya ye ken no mi ya ye ken bi de de bi so bi to mi bi tinu mu ono soso ohun ni awo ya na brabo
8: sa
7: opa so bo ano
8: me pa cho sa opa so hwe me mosi saman kwa angola opa so hwe me mi wa hwe amedoma
7: okay
8: hwe amedoma udi me number ni 0543
7: 0543